0: Nura sangka.
1: Kandi reka mana ieu teh maneh teh?
0: Kumaha antosana sakedap di dieu?
1: Dek ka mana?
2: Kanu poek sagala
0: kana. Hoyong kahampangan. Aduh, Gusti. Buru-buru Kandi.
2: Carekeun pisan.
0: Bisi musuh ngudak ka dieu. Barang ieu Kandi Huratna lamulih tilebet leuweung.